0: twamahindana hano okori nari atatanerya muwala nari amutima mubuyirire
1: amen
0: obuwenge bw'umwami wacu Yesu Kristu olwanzo lwa Nyamuhanga tata nubuma bw'umutima mubuyirire bibye nenyu inywe bushi munabwira n'ikiro cya 22 n'abebere cyo kumukera wererenda natukebuka mubuyirire Maria Magdalena ni sikuku na ne papa wa Roma ye François uyu wanatushia na yele noreno uyu wabuate kumbe akanisha kavye kaka mwebuka kusebusebu ni wambu kaka ishandera nereyera ni wambu yare mwebuka musikuku na utuwabe tuka mwebuka po yera eshe tule kule musikuku nero ye papa François yoyo kwa hiyo kwa kuabyanga kata shehira mukazo acha okochero che munabwire nyombu munabwire tukende mba ubushike okunyamuhanga uwembyane ye Maria Magdalena nono yoyo Yesu alushaye kwebirimu erenda aberya bimulamya abimu lusha kobureyo ogwebirimu beno byabyabeka Nibwambobeka reka inyatabye nubwiranda nerumwalu ni amakerera Yesu yokusebusebu. Nombumwalu ni amwanza kusebusebu. Neruono yo Yesu mukama asuka aholokera ayikanganyo kweye abilubuka. Nibwambo ono akaholawemo omukwenda wabakwenda. Kundi mwakangania Yesu yolwanzo lunene. Nerumwa ilunia ya tulagania, nengu lumbuya, yiri lubuka, ryo muka ama okoba kwenda, ababia, bo, ebarimu obopapu nene. Ni wambu, umondo otu wangalusha, okumaria Magdalena ono, kumpenetu, kunde tuleba kwenda, ituwa vya tuka tulagania, nengu lumbuya yeyi, yehushi hushi, yotore, hasha tuka kola, amata yeko uwikiriria na uluanzo. Mbere tuendele nubwere unubuirire tukisuka tuwa yeshenga amalolu etu. Tuka watote ngabe korera nyamuhanga mutoka viusi.
1: Ninyevali chetu ndimuna hagi yekundu.
0: Omu marenge kanya, omu vinyo. Nomu mata yeko, nomu viona anareko. Kwenene na kulire na niloloria, niloloria yekundu. Okwe rionga saba Maria mubuirire. Mubikire biro vyose aika na babu yirire bose
1: niye bali chetu
0: ende munza biri okomuka ama nyamuhanga muto ka vyose atuwanyire atulusaye kwa malolo atuneritulia cha okuboingo butaba wa
1: amen.